na tremisi o teni muna e wiyadi ye nyan kupon sa sanite jayan okufuwa oduduwa Israel inti nyame ba enede uchi yemi sa wun sube tu na wante ye wiyade wampai